patangom I patangom da kero akwi Eleveren beano lokla gozi ndu ga du chad moto karasnda do jiden go yogne ba ko lokla gozi mo khatel ka kala sega o yino kingara gozi je mi ko dingo ko siasan kero kan kuraze bel dans les dents nor aradban beata oyo wanda moto go jingara ba patal kera gozi voilà le kan gozi to ko man palenda jadi kingamba mbalendo kara mi ngal gune del ndo kara gura de gure lo kera gozi tonne may ngodnda in putru ay nta in putru ay nta in putto buru benda to ngana je burul nga to go balbut yata nda bon nda muso doya mu an kjita da bo de bakay me mpa yoya ma kuyida ndore kor kor kor da musa kenya karam badis kay badis nda mbanele jakoba

awa su soki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebi.